Lancé ke kadangkan mimaya balaga ape ragae tabang minyae mangae ka deke dire amon cair pakaga gamer tice tice